0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: barangay na ayaw pag-usapan mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

Miley Cyrus with Ariana Grande. We're saying hello to ang hirap basahin. Dami kasi bukas na GCC. We're saying hello to isa-isa na nito. Ano to? Hindi ko mapasa. Sweetie Lens. Sino pa? Pakilapag na lang para mas

7 more minutes before 10 o'clock the evening. Sabi niya, matagal na niyang natagpuan na punta lang sa iba. Ay, pahina-hina ka siguro. Eh, balita ko, bakante na daw. Eh, ang tanong, bakante ka ba? We got 7 more minutes before 10 o'clock the evening. Song coming in from Daryl Long. A song called Ikaw Na Nga.

0: for saying hello and reaching out doon sa lahat na nakikinig na kinikilig. Oy, teka sandali, na ulit ko kanina yung sinasabi ko. Ay ko, paki-list down na lang ng mga names doon sa GC para madali kong basahin. Minsan kasi, ang hirap mag-backread para hanapin ko kung sino-sino yung mga nandun sa loob ng GCs. Another thing is, madali din magbasa doon sa ano, sa mga banners. Yan, katulad ng Beam FM, eh, oh, may mga nag-like na doon sa banners nila. Kaya mamaya, mag-greet natin. We got 3 more minutes before 10 o'clock evening. But Bobby V taking care of things for you all the way to 12 midnight. Playing all your favorite OPM love songs. It's Friday nga pala yung OPM love songs. Eh, no?
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. To known Pinoy Power FM.
2: P-P-P-F-M.
3: You often don't know you're living through a good old days.

music, you know. Shala na shala. 10 minutes after 10 o'clock evening right here on TBPFM. Bobby V taking care of things for you all the way to 12 midnight. And we're saying hello and reaching out to Baby Jean. Hi to Meng Venezuela. Also, we're saying hello to Myra. Hi to Casey Jane. Also, we're saying hello to Beth and Dario. Hello to Joyce and Joy. Hi to Chera. Also, we're saying hello to Anthony and Rubian. Hi to Anne Glory. O, sino po yung may mga ano dyan? Yung may mga banners. Para mabati natin yung mga nag, ano, nag-like doon sa banner. Dito sa ano, sa Manila Way, meron din. Sino ba nandito? Ah, si Meng din. Tsaka si Charlene. Hi to Charlene. Ay, salamat nga pala Charlene sa bago kong t-shirt. Cute, ah. Stripes pa yung collar. Lofet. Ito din nakita ko. Sabi ko, magtitinda kaya ng ice cream to, popcorn. Pero salamat naman. Okay. And also saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin. Teka, sandali ha. Puntahan nga natin yung ano, yung mga taga RD Radio FM. Hi to Annie. And also we're saying hello to DJ Rogue. Also we're saying hi, reaching out to Lynn of Siargao. O, teka, sandali. Batiin na muna natin lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Saying hi, reaching out to all our friends from Filipino Music Central in Washington, D.C. Namimiss ko yung ano, yung mga taga Empress Radio. Ang balita dyan. Also, we're saying hello to sa mga taga Babe Radio Network and 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio. And of course, yung mga taga RD Love Radio, SPC School 106.7. 101.1 Mix Emotions FM, Your Hope Radio 92.8, and of course, yung mga kaibigan natin sa 91.1 Solid Love FM. So let's move on with more music. Teka sandali. Dalawin natin yung ano. Dalawin natin yung mga banners nyo. Pakilapag ng link do sa GC nyo para mapuntahan natin yung banners nyo. Medyo mahirap kasi. That's why, isa yun sa reason.

palagi. Hindi nga daw eh. Huli daw siya palagi. O hindi baling huli, basta walang kasunod. Yan. Hey, we're saying hello to Chocolata. Also, we're saying hello to... Yun nga to? Limutan ko. Nagpapaglit kanina, limutan ko naman. Nakita ko doon sa GC, nagpapaglit eh. Mamaya na lang ulit. Ang hirap nga kasi pag doon sa GC nagbabasa ng mga names. So ilapag niyo yung mga banners niyo. Madaling magbasa ng mga names doon sa banners. Okay? Anyway, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Simon.

0: Nabadabot talaga kayo. Bakit hindi na lang kayo mag-inom?
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.
0: Bakit naman nadamay ako dyan? 35 minutes after 11 o'clock in the evening. 25 more minutes.

0: mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.